0: ani we mwana wange omwana kashi lero wakumanya omulungumo nakukumbira ebbaalo pakumanya omulungumo pakyalo
1: dalalemi mwala busha bamayo busha nisho okucerera ifino kitabashi mwana
0: bantu omulungumo wakumanepo omwana avyalirwe banyina n'omwana balingira okukwekeramu ku kipatala mukubacencenta
1: awe nangu tatwiveko bali tucencenta bwino sana eri omwana afyerwe
0: awe awe awe mulingire fyokubwekerako iro papita omulungumo panuma yakupapa eryo nakabiri panuma ya milungu mutanda bakamicencente n'omwana okushiningisha okutiira mulepola fye bwino ero n'okumona okutiira omwana aleekula n'okufunguluka konka.

0: ni mwala busha ba mayo busha nishu kuchelela ifino shitabashi mwana
1: bantu umulungu mwa kumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mu kubachenjenta
0: awe nangu tatwileko bali tuchenjenta wino sane elyo mwana afyelwe
1: awe mulingire fyo kukwekera ko ilo papita umulungu mwa pano mayaku papa Elio nakabiri panu mayami lungu mutanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mwule polafye wino. Elio nukumono kutila mwana le kulano kufunguluka konga nepo afikile.
0: No mba kabiri echo ndei kagiranda vama ayo panshi kuishishi leisa. Kote bachita fionzefyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na vena mwenu wa mishindike ndesheni.
0: Chisuma, ngata kutila bonsi babidi mle mono kutila na chiringa ni chika nkalo kuweke na moku chipimu panuma ya kupapa.
1: Chika nkala sana vana mwana.
0: Alefyo mwala nda fya chini, lekeni nchipeka nyetulea.
1: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umu mibusu mapano mayaku papa. Mwenenu kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.
3: Iimbila, awa chimiletela batanga tapafiabu umi, ukubwombela pamona wa Development Media International.
4: Nga supo mumbafu, music ilimu system, cell check down, from 12 to 15, ndiye iliko. 12 to 15.

0: we mwana wandi mwana kashi lelo wakumanya mulungumo nakukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busheni ishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sana eryo mwana afyelwe
0: awe awe awe mulingire fyo kukwekerako iro papita umulungumo pano mayaku papa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda waka michenjente no mwana kushiningisha kutira mulepo lafye bwino ero nokumona kutila mwana alekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndei kalilana bama ayo panshi kuishishi leisa. Kote bachi tafionze fyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefyo iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri nifye na vena mwenu bamishi ndike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kuwekera mo kuchipimo panu mayaku papa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Alefyo mwalanda fyachine lekeni nchipekanya tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanina bakwata umu mibusu mapanu mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi nekomobelele.
3: Imbila ama chimilete la abata.